ba bi anai chi anai lu ma cha bi de cha lain jian ba cha bi no to tin dou di na na bo chi ma cha mu ki wa na bo pnai no anan jatama ni radio chi do nang ra cha mu 97.0

mukong nga atong wardite kung siya. Tawa. Ibu ligos perkuah bongdong si PTP lah doni kura sawek papa.